0: Raggedy, ifiki saba, 20 minutes past 5. Mwizuka buwanji nanga, siwa numulemba murani kwense kwense kwenye numuli. Cheza, ati cheza, vina, ayuela vina. Hii kumazona inuyo, kumache mwali zona inuyo, mwali mungandipa angazimene zona inuyo. Basi upesuri ni kundiranda munanga, zona kumena mwali mungandipa mwali, zona kumena mwali. Ah, kumene, iwe umati, ukamfazeze kini stoni. Iwe umati. Ini moja majiri la mwano moja zona. Mese mkati ni amuna nuwa, alibia pindu. Inda dhande, uwe ni alibia di pindu di kawe na branch. Hey, umazoko ni lana mwali, umazikongwe jimejiri nesi mzee wala kala. Nenduru mbilaru mbambadi ni hava.
1: Kwa dino mulimba na tijani. Nisa kwa kumandi batolemu, singati weyo soyari. Uya kumandi kwa dila po, ndipa chamacho osamba manja. Akumandi leka asamaja osamba manja. Ama nduzo ulibambu. Kasambeni ndaika manji. Kusitizo, umapu wangai uwe sicha. Mamori.

0: Como é que eu já vou ali que mais isso? Como hoje? Preferi já para half past five, 5:30 para não ver a bandeira bojir da mina.
1: Kani za chigao cha tete ndizo ongezerapo.
0: Moni onvera mawangu lero ba 31 July 2026. Kulimbana kwa pakati bantu ndi zinyama za kutengo ndi kumene kupetsa anthu ambiri kusiyana ndi matenda malungo mchigawo cha Tete. Ndipo anthu anayi amangidwa mu mzinda wa Tete poganiziridwa kuti akhala akuba komanso kuononga zipangizo za moto amagetsi za kampani ya Electricidade Moçambique. Kunja kwa dziko lino boma la Malawi lapereka ndalama zokwana 100 billion kwanja zimwe ndi pafupi 3 million mitikazi ku National Food Reserve Agency kuti agulire timanga. Tili ndizi ndi zina mkhani ndizonjezerapo lero lachisanu ndipo muli ndine Noah Chilima Mpunga ndi Bartolomeo Paketi kumvera kwabwino. Mlembe amene akwimira boma la dziko lino mchigawo cha Tete, Christina Mafumu, anasonkhana lachinayiri ndi oyimira makampani a ntchito za migodi amene akugwirira zintchito zawo mboma la Chifunde ku Tete. Msonkhano ubwera kutsatiranso maulendo amene Christina Mafumu anachita kumene anaona zolakwika zosiyanasiyana pakayendetsedwe ka zintchito zawo makamaka pa kukwanilisa udindo awo thandiza anthu m'midzi. Mboma la Chifunde muli makampani a ntchito za migodi okwana 16 olembe chedwa kuboma ndipo pagululo asanu ndi awiri 7 akugwira ntchito mwakwanira pamene enawo padakali pano alidakali pa zintchito za kafukufuku. Lachinayi lomweri Christina Mafumu anakumananso ndi atsogolira maboma a Chifunde Mutalala Doa Zumbu Maravia komanso tauni ya Nyamayabwe. Kulimbana kwa pakati pa anthu ndi zinyama zakuthengo ndi kumene kupetsa anthu ochuluka kusiyana ndi matenda amalungo mchigawo cha Tete. Mavuto amikangano pakati pa anthu ndi zinyama zakuthengo angathe kuonedwa ngati vuto la zaumoyo wa anthu mchigawochi, watero mlembe amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Tete, Christina Mafumu, afotokoza izi lachitatu lapitali pamwambo wa kulonjeredwa ndi oyang'anira nkhalango ndi zinyama zakuthengo ku Tete. Kutsatiranso kudutsa kwa tsiku lawo pamene amakumbukiridwa pa 31 July chaka chilichonse. Kutengera ndi zoyankhula Christina Mafumu zikuonetsa kuti imfa zimene zikuchitika chifukwa cha kulimbana pakati pa anthu ndi zinyama zakuthengo zaposera zimene zimachitika chifukwa cha matenda osiyanasiyana. Miyezi itatu yoyambirira chaka chino zinyama zakuthengo zapha anthu okwana 75 m'madera osiyanasiyana mchigawo cha Tete. Alimi achita wemboma la Shangara kuti Tete adandaula chifukwa cha zolakwika komanso kupezereredwa pa kugwiritsa ntchito mtengo osavomerezeka wa mbewu zimene amalonda ena akuchita. Vutoli likuchitidwa kwambiri m'madera a Chipembere ndi Shoko komanso midzi ya Mtemangawo, Chitondo ndi Demera, madera amene amadziwika kuti amalimako kwambiri Chitowe. Ambiri alimiwo amapanga zaulimi otisamalira chabe iwo ndi mabanja awo motero kuti amalonda akuagula Chitowe pa mtengo otsika kuposa mtengo umene boma linakhazikitsa ndi kusapatsanso ngakhale pang'ono mwayi wokambirana za mtengo wabwino. Projekiti imene ili ndi cholinga chakulumikiza mayiko a Mosambiki ndi Malawi kudzera moto wa magetsi yaluzitsa dziko lino ndi ndalama zoposera $3,500,000 zimene zikuposera pa 224 million mitikazi. Otili Yabendito.
2: Mavuto wakudza kamba kakumaba komanso kuononga zipangizo za magetsi zofunikira kwambiri pa kuyendetsa ntchitoyo. Ndipo nkhani ina yaoneka nsabata yathayi pamene apolisi a mdziko muno analanda m'manja mwa mbavazo zomwe tsopano zamangidwa 600 kilogramu ya ntambo zamagetsi. Maluziwa alipagawo la 3% ya ndirama yonse yomangira laini ya magetsiyo zomwe zikukwanira pa $147 million zomwe zinaperekedwa ndi a Banco Mundial komanso a banki la chitukuko ndziko la Germany zomwe sholinga shake ndikutukula magetsi maiko a Mozambique ndi Malawi kupatikiza pakufunikira kwa ndalama zoshuluka pa nchito yoperekera magetsi ku Malawi kukuoneka suka wiri gawiri nkhani zomononga kaya kuba zipangizo zokonzetsera magetsi wa zomwezi kupangitsa kuti nchitoyo iende motsimpina ndikuononga ndalama zoshuluka. Mtsogoleri wa ntambi yopewa ndi kulimbana ndi zoononga zipangizo za magetsi nkampani ya IDM ali ndi nkhawa kuti kuononga ndi kuba kwa izi kungapangitse kuti ntchito yaikuluyi ime. Salmata Isa wati laini ya magetsiyo ingadzathandize kulumikiza magetsi amene akonzedwa ku Mozambiki kupita ku Malawi ndi choncho kuonjezera ndrama yolowa mdziko muno.
3: Todos sabemos que Moçambique assumiu um desafio de tornar-se no polo regional.
2: Tonse tikudziwa kuti Moçambique linalandira udindo okulu okhala dera lolumikiza ndi maiko ena ku akumunsi kwa Afrika kumbali ya magetsi. Mungandanena kale kuti ndi laini imene ilumikiza Moçambique ndi Malawi ndipo gawo loyamba tidzapereka ku Malawi 50 megawatts. Potero ndi ntchito imene idzapatse phindu ku dziko lathu lino. Ntchito iyi ikanayenera kutha chaka cha 2024 koma kamba kakuimitsidwa kawiri kawiri komwe kukuoneka kamba ka anthu amene akumaba zipangizo zamagetsi pawoneka ndithu kuchenjedwa kuti ifike ku mapeto mpaka tsopano 2026.
3: Devido a esta onda de vandalização, o projeto foi estendido até agora 2026.
2: Kampani ya magetsi ku Mozambique ya EDM yashenjeza kuti kuononga ndi kuba zipangizo za magetsi kubwezera mbuyo chitukuko cha ntchitoyi ndi kuosweza kuimitsa ntchito imene ili yaikulu ndi yofunikira kwambiri.
0: Otilia Bendito ndi nkhani yakudzera ndi politikiti imene ili ndi cholinga chakulumikiza maiko a Mozambique ndi Malawi kudzera m'moto wa magetsi. Koma mbali inayi tatifotokozerani za anthu anayi amene amangidwa mu mzinda Otete poganizidwa kuti amenewa akhala kuba komanso kuononga zipangizo za m'moto wa magetsi za kampani ya Electricidade Mozambique. Otilia Bendito.
2: Anthuwo omwe ndi azaka zobadwa pakati pa 29 ndi 40 anamangidwa ku geti la ku kilometro dzoito mboma la Shangara pamene ananyamula zinthuzi. Manja mwamba vazo a polisi analanda pafupifupi 600 kilogramu ya nthambo za magetsi zomwe zikwiritsidwa ntchito malo ogawira magetsi amphamvu kwambiri masubishita sound mapete. Ndipo pogwira awa polisi alandaso zipangizo zina za magetsi ndizo gwiritsa ntchito yopereka madzi komanso maka zachitetezo kaya kuti zimene ajambulira zithunzi pakufuna kukhazikitsa chitetezo. Nenera wakomando ya polisi nchigawo cha Tete Feliciano da Câmara wati akafufuza linkati pakufuna kudziwa kumene awa amapita kukagulitsa izi komanso ena nkululi.
4: Esta ação será usada como agravante na indiciação desse indivíduo.
2: Ndipo pakuona zomwe achitazi ndi mulandu wokulu kwa iwowa kamba kakuti kumeneko kwaphwedaso munthu. Komanso ife tili ndi chikhulupiriro chakuti zonse zakhazikitsidwa kale kuti yawa akayimbidwe mulandu komanso kupempha kuti athandizane ndi apolisi anthu onse poma ulula amene awononga za magetsi.
4: Unoso estado também prejudica uma população que se beneficia desta corrente elétrica.
2: Ogwidwawo asimba momwe amachitira kuti akwanise kuononga ndi kuba zipangizo za magetsizo.
5: Vendi cobre comprei no meu estaleiro para vender para esse irmão aqui a 125 quilos.
2: Ndinagulitsa kobre. Ndinakula kumalo anga ntchito. Ndipo inenso ndinakagulitsira mbaleyo pantengo wa 125 metikaji pa kilogram. Sindimadziwa kuti unali mulandu. Koma tsopano ndadziwa. Ine ndinagula kobre kwa mbaleyo. Komanso wina amenesa ali pano. Ndipo ndimatumiza kunja kwa nzinda wa Tete. Azigwira ndikundiitana ndichifuwa chake ndamangidwa. Koma polisa kuchenjeza kutikuba ndikuononga zipangizo za magetse zikudzetsa mavuto pakaperekedwe kaizi ku anthu ndipo akupempha onse mmidzi kuthandizana ndi apolisi pa ntchito yoyang'anira zipangizozi posalekerera tsinzine ntole kuzionga.
0: Munzinda wandete, muchitika lachisanuli mwambo wokondwelera chikhalidwe cha maiko siyana-siyana. Mwambo wokumbukira dziko la amayi aku Africa kutchedwa ZAIFE, Zambezi International Festival, ndipo ukonzedwa ndi Kaliza Music Service ndi cholinga cholimbikitsa umodzi wa anthu a maiko siyana-siyana amene mukudutsamo mtsinje wa Zambezi kupatula chionetsero cha maluso ndi chikhalidwe festival imene iperekanso mpata kwa amayi kuti akambirane za mutu wakuti amayi chikhalidwe ndi chitukuko chokhazikika pofuna kulimbikitsa amayi kutengera nawo mbali pa maluso osiyana-siyana ndi chikhalidwe. Sergio Paiva poimira ofesi ona za chikhalidwe mchigawo cha Tete wati zintchito za mtundu umenewu zimathandiza kufalitsa komanso kusunga makhalidwe abwino a anthu m'midzi. Kunja kwa dziko lino boma la Malawi lapereka ndalama zokwana 100 billion kwanja zimene ndi pafupi 3 million metikaji ku National Food Reserves Agency kuti azigwiritse ntchito pogulira chimanga. Indi nkhani ya Sergio Sixpence.
6: Boma la Malawi lapereka ndalama zokwana 100 billion kwasha zomwe ndi pafupifupi 3.7 billion metikaji ku National Food Reserve Agency NFRA kuti agule chimanga. Nchitoi ikonetsa kupita patsogolo kwa kukulu pokonzekera vuto la chakudya lomwe lingachitike chifukwa cha nyengo ya El Nino yomwe ikuyembekezereka. Nduna ya za chuma Joseph Mwanamvika anadziwitsa nkhani ku nyumba ya malamulo la chitatu kuti ndalamazo zinapezeka ndipo pofotokozera aphungu a nyumbayi anati iyi ndi gawo la njira yayikulu yopezera thandizo la dzidzidzi yomwe cholinga chake ndi kuteteza mabanja omwe ali pa chiopsezo ku zotsatira za kusowa kwa chakudya komwe kumachitika pakagwa nyengo yomwe ikuyembekezekayi. Poyankha nkhawa za aphungu a nyumba ya malamulo pa zokhudza pomwe dziko lino la dzikonzekeretsa kumbali ya chilala chomwe chikubwerachi, Mwanamveka anagogomezera kuti boma likupanga chothekera kuti vutoli lisapeze amalawi akungokhalabe ndi chifukwa chake likupanga njira zonse zofunikira kuti chimanga chipezeke. Ndunayo inati ndalama zomwe zilipo zilola a National Food Reserve Agency kuonjezera chimanga chake ndi kukhazikitsa malo okwanira othandizira anthu ngati nyengo ya chilalayi ikhudze ulimi. Komabe Rosa Mbilizi yemwe ndi nduna ya zaulimi anatsimikizira anthu wa ku Malawi kuti padzakhala chakudya chokwanira ngakhale kuti El Nino ingabweretse mavuto pa sizoni yokolola ya 2026-2027 ndipo anadziwitsa kuti boma likufuna kukhazikitsa mapangano ndi ogulitsa chimanga ndi zina zotero sabata ino. Kulengeza kumeneku kwachitika pa nthawi yomwe Malawi monga maiko ambiri woyandikana nawo kumwera kwa Afrika ili cheru chifukwa cha zotsatira za El Nino zomwe zingayambitse mvula yochepa madera ena a chigawochi zomwe zimapangitsa kuti ulimi uchepe kwambiri pokapoka ngati njira zoyenera zochepetsera vutoli zitakhazikitsidwa. Kuchokera muzinda wa Bulantaya ndine Sergio Sixpence.
0: Ndinkhani mene yomvera timalizanso nkhani zathu mmawawo mnali ndine Noa Chirimampunga ndi Bartolomeo Pakiti mwakumanonse.
1: Kani za chigao cha Tete ndizo ongezerapo.
0: Omvera ntawi ndi kora tu sexy bozero abajeje ndi Jurnal de manhã, mojoga bwanji nanga shikulano lukwendran murani konsekwensi kunini umuri liroba 31 July 2026 ilumwensi indichikulo maliza leni leni la mwezu mineo July mawa basiru ndi uri ndi August mojoga bwanji ndana ulifendero kumvani rubu nabwino pabeswa jimeneji uri lepereta kwa jandi mpevo Randi Mozambique ekujewitsa mvera ndi anthu onse kuti makanda azimene mwati pempha kulitsidwa kufura mkungu kumakanga pa banka yango ni sata onse kuti George Damas komanso kudzilo mondo ku makanga kumweko pa banka pa chamosiana ya Julia Action Piri kulongwe kwa ngoni ya pa banka Simon Zuzi kumsika wangwenya komanso ku banka kudeka ya William Abreu njira yobira ku nsika wa kwa jena kunyalutanda munzindo watete chimodzi mwazinso ku Loginia de Plastico ku nsika wakambinde ya Adamu Chalimba ngakalenso ku banka mandie kumandie kuguro kumanika ya Cesar Abelio Xavier onvera tikupasirani panakali pano ezidziwitso mwajoka panje sekulano likuendrani murani konsekwensi kunini umuri tembekeza kuti zikuthekerani pamene nthawi ndi 13:06 wachilapa mumva Jurnal de manhã kuchokera kuno ku Radio Mozambique.
7: A TMT informa aos seus estimados clientes e ao público em geral que o sinal em obras já foi totalmente restabelecido. Ao ligar o seu decodificador, certifica-se de que todos os cabos estão devidamente ligados e que a antena está corretamente direcionada para a estação de rádio Moçambique ou da TVM. Para mais informações ou assistência técnica, contacte a linha do cliente através do número 84097-0000 TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
8: Pura e cristalina, água de Xiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Xiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Xiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Xiuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Quando não santo cala butete. Grande Gospel Show para o ano gasto 2026 com Mira Rio, bairro Xangô, de Munzinda Watete. Kuyambira chukolo kumasana mpaka mpaka. Nirmão Francisco.

0: mfera kwense kumene niyo muli trendreni programu ya tikudziweni pano pa Radio Msambiki. Ine ndinowa Chilima Mpunga mkonzi komanso mulutsi wa programu iyi. Ntsiku la lero ndakubweretserani mlendo amene ndi oyimba kadziwiri wa zamaimbidwe. Takulanjana chakulire tikudziweni.
1: Dzinanga ndi Solemax Nakaza. Ya, dzinanga bwino ndi Selemani Sumaera Selemani.
0: Okay. Yeah. Ndiye mnangu nali mwachidule.
1: Mwachidule Sulemax.
0: Okay.
1: Nakaza.
0: Takulandirani Sulemax.
1: Yeah.
0: Nakaza.
1: Nakaza.
0: Okay. Omfira programu ya tikudziwe ni lero talandira Sulemax Nakaza. Kumudzi ndi kuti Sulemax.
1: Yeah, kumudzi ndi Mutarara Shavundira.
0: Okay.
1: Yeah. Ndi kunyumba kwanga kudabalweni, makolo anga wense ali kuti kumene kucha.
0: Tepa musalonga sena mwalidi mwene.
1: Kulongeratu mwadidi mwene.
0: Kulonga chisena.
1: Kulonga chisena, ndini nsena.
0: Okay. Mabaliwa na nsena.
1: Ndabaliwa na nsena.
0: Mm.
1: Kukula na nsena.
0: Hey.
1: Kupezeka na nsena.
0: Sulemax, mwuri babanja, nanga mwalindeza kazi ngari.
1: Ya, inabano ndi babanja.
0: Mm.
1: Banja unga kala nankazi ndi banja.
0: Okay.
1: Majita zati chita kazamento, majisi ndi banja. Buriki mtu nsinene. Mm. Aga kanangazi ya umbati ndibanja.
0: Okay, okay.
1: Ya, ndao inipano ndabalwa 1990.
0: Mm.
1: Kalo kukodi panangu dina matrindetari ano.
0: Okay.
1: Mkona na.
0: Chabu ino.
1: Ya.
0: Mulindi anangazi?
1: Ya, ananga. Murungu anandi kondera.
0: Mm.
1: Ndinali ya tatu. Ndikakala na watatu.
0: Mm.
1: So, ja, murungu anandi kondera. Anandipasa ma twiz.
0: Okay.
1: Anandipasa na mapasa mawiri.
0: Okay.
1: Modipa no ja ba ja ndina singo ja. Da menya duplo.
0: Aha.
1: Ya.
0: Izabu no zonse. Ndipa no pa mukhala ku Mutarara kapena munasamuka mukhala dera.
1: Pakala pano ndiku khala matundu, bairo matundu.
0: Munzinda watete.
1: Muno nkati masidade muno, bairo matundu. Kunyamatika huko ndikumba karefi kweko
0: chabwino
1: anthu kalenda kadwa kweko kunamatika machi kunamatika dai ndikukhala kwe ku Sulemax ku khala kunyamatika huko
0: khabe
1: kunyamatika kweko rai.
0: Okay. Ndazina ndizi manager je wa ndazina ndizi manager sena.
1: No problem.
0: Kuri timvane buno.
1: Ah, uchisi komu ndilingwatu.
0: Okay.
1: Ah,
0: marongero.
1: Marongero atungalea.

0: Mosambiki, tete ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kuphunzitsa ndi kusangalatsa.
2: Malonji omvera konse kumene matsakula wairesi yanu yoyi ndi Radio Mosambiki mungwirizano pakati pa zigawo zatiti ndi niyasa nthayi ijatu imene timamva kuti kodi uku kwa gwanji uko kulizotani uko kwa chitika za mtundu wanji nanga uko mukuti kodi zili motani ndiyeyi ndi nthawi ndithu imene tikhale tikubwera ndi mgwirizano pakati pa zigawo zatiti ndi niyasa posidapa tibweratu ndi nkhani izitu zikhala nkhani za mzigawo zatiti ndi niyasa ndipo pambuyo pa nkhani za mzigawo zatiti ndi niyasa tibweratu ndi nkhani za masewero nthawi yathu likamadzati folokoloko tidzabwera ndi nkhani za mchipirikizi pambuyo pa nkhani za mchipirikizi tidzakupatsiranitu kodi mudziwa ndipo pambuyo pa programu ya kodi mudziwa ndi pamenetu tidzabwere ndi Africa sabata ino ndi nzatu Bright Sunjira ndipo pa 5 minutes to 5 bwalo lino tidzasire anzanga ndi maprogramu otsatira awoto ndi maprogramutu amti nyungwe kutete ndi kupitiriza mchinyanja kuniyasa mukhale ndine Efrem Tetao ndipo amene akongolera kumchiniku ndi Joaquin Kashepa kutete kuniyasa pawire sitili ndi Bright Sonjera ndipo akongolera kumchini ndi Gervasio Rabson msasunte khalani pomwepo
3: Radio Mosambiki tete ndi niyasa
0: kuyambira 3 koloko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndi lachisanu lililonse
2: Mfira zatilemo ndi nthawi yakuti tutibwere ndi nkhani za mzigawo za titi ndi niyasa ndi yenu takhalani pompo kuti timvere limodzi kuti kodi kunjaku kulinji kunjaku kwa gwanji nanga kuti kunjaku kukuchitika zotani kodi musasunthetu takhalani pomwepo pafupitu ndi wairesi yanuyo.

anthu acisanzayo, anthu akupasana ulemu pena kulemezana pakati pa maganizo akusiyana-siyana. Unonsiza unalongefe anango mwaife alikugumanika mbabonera mbuto za ungumi zizenje thangwi ya utenda wakusiyana-siyana. Tenepa tinapemba kuti ande tongai kakwanise kwapeza anewa anthu anaza mzuzunu maninse kabulikira pa nyatwa zakusiyana-siyana. Imwe mumashoferi munafambisa mitokala, fambisani mwanzeru kuti mukwanise kufika mukukhonda kuninseka peno pakukhonda kuchita pidengwa. Thangwi anangwake angapakira mitokala tenepa asakakamiza kukulumiza shoferi, wa thamangisani basi motokala thamangisani, wa kodi gwengwe munaigopa imwe mama baba munaigopa gwengwe ati wa nkhabe thangwi kuchita chidengwa pyalembwa. Pyalembwa papi bokhui pidalembwa kuti lero munachita pidengwa kopi wapifunzira mbuto pyano ya unamati. Kodi mbusano mbani anakunyengeza nitenepa anakupangisani unthatawa unoyo mbani. Ha, abwele pakoche nitome kumulanga buso nuna kala manyengeza, manyengeza andu tae. Kupangisa andu ndatawa wa tenepa mundu angafa tangu pia limbwaka kute anafa nsiku ya ngana. Anafa nsiku ya ngana? Ande, ifa ilipo. Mbunye pia limbwa kute mundu anafa nsiku ya ngana. Mwapivako pipenepi. Mafumumu imwe.